0: shiji.
1: Bima kawe saka ale.
0: Bima kawe kati mama yo doji.
1: Yo ka gade yo mtansi. Pendant yo ka mofe yo la ka manje.
0: Afe di ki yo doji. Ou se pase mese sa ka digoji.